0: karo direngeng-rengeng.
1: Ngestokaken dawuh Kanjeng Panembahan Rangga Jumena.